杨赞不的个龙哥啥等进来呀呀给死的的阿拉俺这还滴滴没了呀杨脚着的阿拉他滴进没了呀那上前的阿姨一块哈都能的呢呀Yang kung ma di la gur ki li ching di la ya. Yang ugu ma di gla gur uji gli li na ya. Yang wara ma di nyan ju za li ching di la ya. Kalang di mu di la u di ta ra di sho ya.Ta maan de gari dar je nyer tari che ya. Nga ke sar ri gla na te hendra ri na ya. Kala ko na ri gna vir dor ci ri la ya. Yang ma ko ri gla la un je ba ri sha.Sanchi na shiwa tondab gala ta xungi. Kamsam sumlin gara tanga jigdi. Zatung yitsam na zgi. Daga galang dhigmoon koryo gata jiwa. Galang gala ma xinibam ra. Machung kaabdi ra. Urgo po tangsi gayam dhigi tamchi go wini. Galang ar jialun chenbo ga xung sikta chanli mepara. Maan dhigmoor gasang dhigin jira tangi. Landa lenga.

Eya za chaye ga si pa sa da ya ya ri go ta chen ra ga ya ra che xian da ya ji go ya ya ndar gum ka ra si to ri so yang ga nam ni se ra ba bu ri je ya yang ser gu ta la dam da ya ri ji yang ta mo ga ma ga chen zo mi na ri la ya yang cho wa la dong nyam gu ri se de yang hua ti da de bu ja che ri te ya ta ma jing ni de to to gu ri yo le yang hua ta ga de na to no zi de ri gu ya ta ga zi de na to pa zi de na ri gu ta xe che to no xe che ji ju ya Nier ngu cha tohom nor ngu cha gari jo. Ta gaya cha tohom no gaya cha gachir jo ya. Nier ngang kantam gadaan ti yari jo. Ti ta lo galang lonji gari la ya. Yashtag mokse zon paab go gari yo. Ya parga tuna nilamar go chivara ya. Ya sarga choka zani yari shun. Chalanda liagni ya chishi chal chigmila ya. Ya shigma chika sar shuri la. Ta paksam sohvan yujari go ya. Ya long sim nyu man jo go hori se tar kani ma da cha la hori tar ya ya nam ki sha ya ma tar hori se ta she ma na la ma tu hori le ya ya na ma she la ma tu hori le Ya so sung ta bu shi je ri go ya. Da yung wa la ga lung ta na ha chi re la. Da sang chi na hu hong chi ka mba bu chi re la ya. Ya ndi mu ka do ma ya na ha ri la. Da ga lung bu te ga lan zan an je ri je ya. Kale ko na na mi dar sa gari la Yang ma ku gala lan di la ba gari se ya Ma ndi mu gala ti ten da chi ya na Shtya lu sanchim di mu gala ta song e Ar jya wu ga kwa ta chali me par lan na ra Chiam kura mu ku gara ta Po chan san di shtak se te ya ra hebi Shigma khsum ge nung mo te, a jiawo ge poptang, gayirin tamchi ko, arindrin ge gamukhin tamchi ko, dine yo pi titar, huasi tansi ghimdik ge galanda lenge. O na ya, galala la mo ta ala lin, Heyang ta la la mo ta la chile na ya. Hala la la ga ta li li li li. Heyang ta la nga kong gi li chile na ya. Tla yar chin chang wa ta ka ru chin. Nye ma chin xe ga na ran chin chin chin na ya. Tawar chil nyan chin ngir jawun chin Yang nam kan tuhun bu yang tuk chini ya Yak chin kir chin bu tak da tuk ni Yang ani kung mar jamu chin chin ya Yang lo khun pa ma tan yu ni chin
Along a jibig damnar jachi chinchena ya. Yung a gui ma tigstung targa abjanchena. Da ti dung a nga yig la na chichung ya. San da zu sang u ta ma asina. Dar jabu da sa kung ma chirela ya. Arzunda yirzungo tama asina Darjavu poptang trabja chirila ya Ya poptang sandi tahtang asira Kalarjavu poptang chenbu chirila ya Ya ngada ngangu tama asina Yang achin horka sacha chini ya. Nga khwar gul thangsi taqya amdi sir. Argun argun khunchig ma khun chigayana ya. Nga kisar jawu ta na alun yin. Nga zambu gulangka sarta chigana ya. Darchin bu pepi ta nyok su yul. Kharka dun dama siang ta chitaya. Siang shibi arta takla mutan. Hurarabi tangarzi ngak su chiyanaya. Ta tim kalanga ta chalinda. Tan jung ge yo la tong jir chi ta ya nga su lun ng nam ka ta to pal ta yong se ri nyo bu ta yo chi ta ya ya da lun a lu ta te tu yin yong te rang nyo mi ko to chi la ya Ya sang jina huan ji ta kwa chib la. Ta tung u li jian dan sam chik la ya. Yung nam ti ta mu ta sa jia yi. Yung da chin stup dan tru ka chi ta ya. Yung ta mu ka lang an di gam ga na tang. Da har jig stang ma mar go chi war ya. Da sar jig lang a ta yung wa sir. Yang nyan jig tih go san shu chi la ya. Di pa la so wa ta ju gu su. Yang dam la nyu ma ju gu chi sir ya. Yār zhōng qīn rī rī tā nyāng tāg tāng. Yār lōng qīn rī rī dān zhāng qī tāng yā. Yār chā qīn rī rī tār gā lōng lā. Dī mā dhul lā mū sō dhā qī gō yā. Tāg mā yīg zhōng gā tā mō yīn. Yang ma yang yalu sam du chi la ya. Yang wun bu shuk ta ta ji yin. Ya xiang shuk za gu kur ji chi yin ya. Ya za rung za chin ta sam du tang. Yang a chin gan da yalu chi la ya. Yang la mu nyu ma tan ru ma te. Yang da chik stop dun ka ru chi ta ya. Sa ra pung ni ga ta so wa so. Yang ma da sta nga te ne chi so ya. Yang nya ma na shu ta ku wa la. Yang hod la skata chama wa jita ya. Yang hod tig ta la ta ka ru su. Yang sta mag chil ti su wa jina ya. Yang za rin gag chin ta rin mu ta. Yang nam kir khar zu ta rin jila ya. Yār gu chung hua wu ta kār li tāng.
yang seri nya chhe din zo chi ta.

Jara den chi tong ni ni chele gib jara ja chi chab jig cham da na yang ta da lam shu su she ko no cheng ge ka lo nam ba ge nyam chok she chu ga che ge te ma je lam ni chi gib jig tang ge chili ni jara sam chi sor nga ge cham chile sam jara ni he ge cham chile sam jara jib chi sher ge ge cham da da na yang ta da lam shu su she ko no cheng ge ka lo nam ba ge nyam chok she chu ga che ge te ma je lam ni chi ga nga ge tang ge chili tong chi tang jib jara sam chi sor ni ni chile tong chi tang jib jara sam chi sor nga ge cham dana yang ta talam shi su shi kono ching ge kalwa nam bang nyam chog shi chu ge chi ge tema jelam ni ding ga tang ge lam chama den jig ja ka ri shi chi ge

0: Yanlam tan jo jimanda, nga su sorungan yonu nyan tingkan warka la long tingga gangzhong shalang galetsin gina. Terangga gangzhong shalang galetsin deyin gina, ngay kachaglan duan zin tang somdik shil nga kabzang naam gil gina. Reidu banan ba, terangga lemsin nga nga si marg tandil yartung garkanda jatum deyin gina, ala ondil zgay kyun, damo ga lemsin zi godik shiwil. Lemsin ga nga yin gina, zhongku situm lopta chemu ga tamlik rikpin banun ba, sorungan marg lopta chemi gergin chemu, gergin naam gil loin changlik galima daan shi yiwil. Tegna shunay gishiw kuwan dewa zgilan diga, dika kurgan e cila gilin zgil.
1: Wey?
2: Wey?
1: O gergin demu?
2: O, ndunzim ba demu.
1: Demu yin gergin ga terang ta shaba ga tesan ga chunin ga chanda tangli yinu tgiji chi shina yin.
2: Ya.
1: Terang ga anyi ga lemsin daga juja tawa songina ta Zhonghua Mama Chantin Yaqub ga marg tandil yartun gandil jatum daga londil ziri. Namu ga juja zik tangkili yonar mo. Ta tiga tangna ta lemsin da tawa songina yin talu ga ta dadin ba ga dangu ga lemsin chi thoma yin zi shanar mishkigi me. Daga shkenga gan lakata thomar yin gina.
0: Marga thandali yartun kandil jatum dey ingi na.
1: Tonsin chumuz gwan na. Dis chiya dhigzi chiga daun na. Tabla kani khabdaz gina.
2: Oh ya. Ole ta achu di Zhonghua Mama Chantin Yaqub marga thandali yartun kandil jatum zinunda ta huynchung zina nga su chumchunga Yaqub zikunugi toni ta arangi tangtang Yaqub chanjina ta shigi sikchin zi zonugi ta di chumzga shigi kachin jatum kachin zi gata masri. Jatum kachinda dhokun inzi na ta nga tsu duzhiki zhugunda, nitki dhawasimba tsi jingnyigi nima ta qabarda dhagi di jayong mamang tima tsukchin ki jayoyi tsukunda tang zhuwaagi tukha ta di jinchim shungi di tka jayli ta chumdamuz jinchim shung ta nga chi jayakubi dhushi shijinpin dhushi guajia nga dhanchi tongchik laka ni mang tukku li ta mara chadrak shinari ta di inzio lakhtari ju ta nga tsu ge nyetik dawa dhamba ge tsishchik nimdi ta nga tsu ta jayunga zu nara.
1: Zhi.
2: Ta shangjong simchu sochi nga tsu mara nga tsu nga tsu nga tsu di jayunga tandi lakhtari gozi di ta chintuwi ta nga tsu hangchi li kong la chumzi li kong ta mamang tima tsukchin tsukui ni ta diga mara chaktangdari. Ta jachimde chana dhigzhu laka shechi na ta alangzhu onir. Nga tsu ta nga jayungni tungku sarwa huni, tungku kongchun tanga nichu nga huni ta nga tsu ta nga sheni tanyo nizki mara di chadugi zhunga jachim ta nga dombi simjara tikshu wak. Dinangni ta nga tsu jachimde kishigi suhu indu ta alangzhu onir. Ta nga inzi na ta Zhonghua Mama Chantin Yaqub tsiginuli tahti warta nga tsu jatum munga mara chabdak shinita. Di nani alangzhi yonogi jatum ta nga ta dombi anga matko nubari. Di kuta alangzhi ndi laka ti nara ta jatum da hachang shigi suhu zinu ta nguantika. Di kuta alangzhi gi hanchini ta liya dungi tuwak. Ta ki Zhonghua Mama Chantin Yaqub marga tindili yartikanda jatum da. Tungmu inzi nga tsu alangzhi gi hanchini ta ki xie kunuwa liya dhan yuwa zikundir. Ta liya dhanwumu xichi tuan tsin. Liya niwa mung lagangwi ta sanbi chinzhif tungu nandaduku. Liya sanbamu ta nruwung tang peri nyanji la kandil tungwa nandaduku. Liya zhuwanda nyanta ta tarji kumpsa tungwa kandil xeba. Liya ngawa ta jatumdigin gansung tang stakil. Liya tukwa indina ta jatumdigin ganchi. Liya dhanba indina ta shashungu tuan tsin. Tandumu jatum laga chanjina kagya langzhi tang liya dungi tuyo nindu mwasri. Tandi tuyo nindiga mangzhi tang ni ta tahti warta nga tsu Zhonghua Mama Chantin Yaqub nga chukku ta Zhonghua marig zinu nda song tangi peji gi talu ngu tong chukku anga zigo nga chukku ta nga tsu jatum da song tangi yig tuku tang ngir tuku jatum da itar nabdi ta nga tsu Zhonghua marig chanjina ta lo ngu tong chukku anga tong chukku azhira nama zi yo zinu nama. Talaga parda hke tanga yiki ta arigini dorji da shigi khatsanga yonu wadzung kini marg zi chanji na ta yitukni yonu gi chumda shiga hachang tsuguri. Diku ta talasangi di Zhonghua Mama Chantin Yaqub marg yartin kandil jachumde chanji na yang ta ngay Zhonghua marg yitukni standa hay yonu gi jachumda chizirga jindin kagi sojin zangunda yang jindin shi teni dāgi chimzhōng zi gundarā dā, tsō chimzhōng chimdē tērgī tērgī dā, xīgī pējī gōmpi chīn tūbī tsētkī dā tāndhā na, dā chimzhōng gudok gundarā yōng. 진중 그

0: Senkum. Ah, tamuria. Tamne lo to mangke ta thonang kam de ta senkum ak shi ga nyam jokoni. Tamuria lo jong go thoni injira ta chi ga jam chuten jama. Ah, tamui ta na ta sapurta. Zo lo to me tam chi ta injira. Ta injira alu ni injira ta chi ga tanlen she matka. Tanlen she matka ta Azo chiga aloilin diwa ga tondag, ta chiga malokwa ga tondag tamu azo chiyani. Tetang, tetang tawo isi ga chiga ayang nyam chok chiga azo changma ingina ta tondrong kamda ingina lo chanda talawai daka. Tegdang na ingina na chunda toko da manjana. Tegdang na ta jemba ga tondag azo ayang pomo longda se ingina man damu ga shukne yang si ga semkum den jirwa chini. Tamura, tegdang na ta di korne ta ingina kiamdaga na chukwa girgin na chukwa si ga anamshi togoni. Ta tkhang kamudya sona ingina zuu ingina ta denjik ang tongo lo zhong ang niwa. Ta nyezika de tang ta zuur la. Ta to kote ta ingina do nang ezik tanga ta ingina chitigra zina ta lok ilam zgan chukwune tamura. Tegdang na ta to chukwa yiti rong kirtawa ingina ta marga senkum ta ta si ga. Ta shiga semkum ta tuk, ta nyom jiginu ta hachang ta hachang jiginir.
1: Nari?
0: Jigini ta mojina. Chilga zina ta sojunga hanu nda mankhazi chana, ta sojunga la kangu nga nga nga jo mani. Ta jiga, jicho zhenba zhiga, rangi jiga, jicho zhenba zhiga ta jiga menir hama ta mojina. Ta lochwa ike zhong kirtawa njina kargi, sojunga shetri sojunga shenir. Stiri stinir. Stitini. Ta shuk yongni, tiga, ta shiga peji, lakpo songani ta moga, Hoto, Tamuzir.
1: Nari?
0: Tichoda nina chirinata, Tonjonga kamdeonata, ta chirinata, Hojonga shanu, Homanda chamata nina, Gilginga nginata, Ozo, Semkunga lakaneta, Chamchama nginata, Nyerza, Chaga, Chaga, Chaga, Ndrikisam, Mandrikisaw, Tanata, Hojonga shanu, Mankhizi, Ta chamuzirina, Ta, Homak, Mankhizi nara tarzo, Ta, Korazi chamuzirina, Ta, Nga chuga, Gilgin chuga, Chiangona, Ta, Ta, Ta, Tiki, Hojonga shaga, Та хамага нигнэнэ чуока яхка зонго гергинга нигнэмне яхка зонго хочага нигнэмне яхка зонго та яхка зонго атерита та зоше чигуно акын жонго касер кары акын жонго нигсе нигрезе итгэ болоно фома корта тэгэ онота нигэр там тамагина малокага тондох шон жоо кодер
1: дэнгэ
0: танадан жина чигрезна та гергинз кэтгэзгэ найм мудгэ тонжина тем кунгула кане нёнджиге матка фото Pondrong nang nata, tamu yu nir, tal hotu gari nang nata, ta chiga gerginga waka jindang gindira, ta samlu tang, ma chimnu gu, tondag da shungay, gerginga ta shukma jindrama, yana, ta gerginga ra nginal hotu gata yinara, rizhuk suni, zikazga, loondab jindrama, tamu yu shawa, tamu yu shig yu nir. Ta hotu yisi dronkar tawa nginata, ta, tamu waka shachuk chanata, shikira yu nama ta, ta ngoma chuyen nidang gathoma. Gergin ga chigo, argina chigo, semniya gani shtoni, maung wa chigo, dan dita chigo, tagazgin joga pa, tagazgin tona pa, zunu ga gergin gara njina, semgo waka chigo, arewa chusa, dotik chusa, tamu ziriya.
1: Nari?
0: Dito da, chindane shakono da, karga marga njina semkung kishogur. Dito da, nya gacha kishogunay shakki nara achi. Da, Ba chu thoma zina kage, thoma azon uzga chungo nugu charchin zgo nugu da chumo zirza. Da ngon chikka njina kiwa tanga, gebshi la sukwa gara, aranga thoma aga ute sha kutita njina topa chiwa ta jo kutita mo sha kuga. Nga jatar lin jamba atik sika. Da kacha ga kirka radang da ta jambu uzo. Ki tawa, ta ki jambu jaga tar tawa. Atamo. Tito da kacha zga shena ta thoma kai ga, azo kacha shena ta njina. Shiga sheshuk rata muta gala karita chiga mayokki chata waka. Hoto ishi dongkirtawa jina ta ozo ngon chika shakono. Song trho di nyenba. Kacha yokwa. Kacha nyenando ni.
1: Yari?
0: Sheshuk gala karita. Ti joda njina marga galorigita njina ta chomuzira na zanta. Ta marga galorigita ta njina saoka aramu zinta. Ozo ngon chika ta so jinga shenshina. Ta ngoma galorig sawo ina ta. Galorig sawo ina. Dito ta chomuzira zanta marga. Tri tenten li shimbazi na, ta chi nyang un chikil huma jana tiga jargun, ta chizgirza na, changjar hanir, ta chul hojongar hanun da, maa ta chizgirza na, ta gongjim masur jena ma, gongjim makya jena ma, ngu makya jena ma ta, rangi rangi waka, jangsuk chiri ta waka, kwecha ta kru tete de tongne tumu chao niriya.
1: Yari?
0: Achuga, thotuk maa hojongar hanu gul, thotuk maa ta, taga chata wa niriya. Tegda na ta, thotuk yisi dung kirta wa jina ta, chizgirza na ta. Arunga semni lu nyikhanda muzea jina girgin chinu gu tuanita, shiigata, yaru.

0: Kormin orkla lontingi di toxarngir.
1: Nyankanamba, che tsu demu ina, terana shirtsiga dadan bi tsi shigitang, jarsiga da ngabi tsi jibdana, wosiga da ngabi tsi jibdana ina, zahlaqbari, shunitang di toxarngir lintsan la nyambar gafsisha.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali kato ka tuan narata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira no chomaksa se kachawach.
2: Chetira, ta mirga kirmu temkini marambab tam nuork.

Tani khel ganyo mu jina gowi yu zhi tonggan da khenggan ben jikhel. Gowi yu zhi tonggan da khenggan ben jikhel. Ari nyongi bi zhugu chong chong cho. Tana kentani ga khesong na po gudar yima khelen shu zha. Dim zhi galak jie shi le nye mung zhig tong a. Di han chin ning jina zhugu chong chong chong ma ge kongkup tang ten da tengi ngay war de da sashtya lakshil che khang hrtan ji danda la sukwa ge lakshil mangaz gyo ka. Dengi na yung di chona nga tingi war de hi go no, gu go no ge lakshil yang shi ge mang nir. Da chang maan jina nang ni saaf si gari da tengi rin ge lo ka tang cham no ge lakshil mangaz ge lon zin gyo. Njina pochar jimga njina shena dunu ka chachigi. Ti hanchini njina yung na chung shibi ka tsili mtsan nga di jinda kodgi kiyo nuga shila ina chukwa. Yung na nahtamra shi zhung, ri zhung ina chukwa. Yung chorang nika o shila nda ta shi nye muzgira rangi langnan doka, lennan doka. Ti njina chotayi ko nuga chukwa chung chung yung shi mangjir. Ti hanchini njina yung nahtamra shi zhung, ri zhung da chapshile kiyo yung argani. Nung gisa rangi chimna lolun jata yu na lolun tsumaga anahtam chigi shek kargi anahtam shetang zgi yuka shetang tata yu qozgib jingu nir. Ti hanchi ni njina yunga chi yirgi pishkar kunga nanga dhuku chungchung chi yedi tang tang jilwi hisya manga zgi jiga yu nir. Dana pama tang gergin nung gisa po jargima chasun jina yung dhuku chungchung tsangma di tang ra zhuk nunga guni carlong shong jun dimi gida tangi datawi kisha manga zi yag nang ni fsa yu yag nang ni dimi da tangi chichu ngushtri giyo nir. Di tang nang da tsangma njina yung gergin tang pama nang gisa shibi di tang di tunang shenkinga ya shibi xanka lanji giyang nawari ayori di shuga njina yung tkinyam rin zhugu ngariwa yin. Hari nyongi bi zhugu chong chong so di zhuga ganga tang di na chong shibi gatsi lin tsang yung dāgdōng tsumda nīn zhūgurān tā. Tāna tāngdi zomzhigwa tāng dōnzhīmba pōchār jīmī zomzhigngān kārwā lārgyā chā hīn ura cūyīn. Dārkilwā shtāmzhīn cūyīn. Shachib dārkawā gāngchak cērāng sōnumarīn chīn. Ngā cū līm cīn jīmā gachūni yāng chārtik yūyīl tāna nīkwikadī mūshī

0: 당은 인제지 베치 소멸의 좀비 람타출 고통적인 참적나 아들의 흥리 조바가 존지 체위 진짜나 도등 적정 기척 돈시바디 고돈나 스타즈무인양 총통식이 고마지 사형 맞춰봐 등 땅안바인양 냐마찔라 드머르디그나 사특어릉을 립타바리라 고척시디 고참시디인 참적나 흥차를 밤 줄마타바 등 고참 문족벌을 진경나 도등 시기인양 기척 돈세로와 대리 rangji jie jia qi chan zi li ga xin kin ci dang lin xie po ba deng tui ge xie po ba ka shung yang de sen ba xia wan chan men zhu ba ji xi de gen ji leng tan zhen po bi lu shi de ge ba deng jiu zhen ba jiu le ma yong wei lam lan ji ge po le ge kang ga si leng ge zhu le xie bi zhu de qian po ge zhen de zuo lin xie ge la zang leng ge zhe sun chan zi jie zhen de sa shu xie po ge Sartula teni gongpala gandak dongwin tabji na yekongjian jie leze shigin. Chanzi jie zhimri gangtu yakub dang mamang jie gimku dang, chongri gimku dang songzil dang, chanrik shimjig dang, chota sarpil, kyaapil weishu ji jie gongba samzul shi na vizhani. Sartu jie rintang nguanjir shetaba dang, Sartula teni gongpala gandak dongjie nguanjir shetab.
1: Ngin huma ni ming jarab janjig dang. Qin jarab jie dinggu nipzong di rangji la jie chansi la ramzhin jian jig jis lin zhu tun la samlu dong gen yul. Kipa la li shimji bshin jis guma kengxi dergun nabshuk jie carig lakzi la zhuwa qinbu di ni nabshuk jie qi bankun naga dan zhang li rangji la nabshuk jie khirig chitab jig ba dang. Chashi nang dun naga namrigi dang siri sankim rig ba, sukchig rig ba, pshigpshil rig ba, rolmu sukuyen ba dang. Ta na chanyin rig ba yang dikung sa cilu ba ri. Tesim shibi ga namri kurji hui cha kona bulab jalga yu bari siri. Dundag di ga dip shingwa dang, tobjung din ga sub shi bari siri na, togmi din pachir jigzhi duni lu ni, jigzhi jagni li rang yin ba dang. Reishi damar lugu ni dangar da nga yi rang, nabshuk hiho la tobjung shen sim shigmi siri. Der jangbi din rang sirgi ba dang, ar jangbi nangdun mung sirgi mo jang, ga nangag gabdar nabshuk je khiri la zhuwi shi u shingwa dang, tobjung gang mung shi shi yu na yang, hibsha de dagi, rangji le jie huan ju le deng xie su ge pe ji yong jir ni ba qian bu tun ma te bi meng qi ba xi qi ba kong zi jie shi de xi ge zong li gong ba dang sir de xun de jing wa zam de sa ba li xi ge deng te ji le du le qin jia re xi zong ge qi ban kun de zhen zi ge xi de zhong ge sa zhan de ren ji ba dang de ri ji se din lu jie jie de cha ri ge qi sen ha na ma qi wi gong ming wa li gen si le ren mu qi wi sa zha ji ban de zam meng ge se me ru sun ba xi ri Wenjiang deji zhengbi qianbu di sengjia damni nengzu deng jirwi. Xiesu tuk zawan di tongji mebir, huan juri deng xiesu gongpil yongjir ni ba gengyang ma tunbari. Dili duk di tindib rinjir pshibi nabshuk je qi ban kun ci, saji yiri nabshuk la qirni, dag zhigin zhengbi pshibi. Nabshuk bi din hajang rangbo shiga nang di zhonggi sangkim la jinga luncu di zhongguwa ranglir gilew bari. Diq na dun gung shiq sabshi shiyo damshi na cari lakse di ngibar da shiq gung pili dang songzili shiq gibaq dan yul. Arjinwa jizim mong yang rangsuru jig di aqsir shiq jie dang argawa cimji zam dang ta na chilwi luqsi shiq lab zizi shiq gung yi la niba tun ma sabah diri. Lu mong bi nang di rangji la nam ganda chanzi jimri nil tonjil nikha ngi lab jir khishan ba dang lam tong me ba rjigbu me ba jiji ngan chung yo ba dang. Dedeg li chab chiwa xii na chansi lak sartu jen ratag dang da rizu dang lamsu jen gaggu mungpung na yu ba dang. Sartu dang bojir jil tisika gan jemtid dambu me ba diri. Dayang tajin randir nangabzin di. Ayga tuma wab jing li lhep jing. Ayga rjima wa rangnis me ba am. Yang na ayga lak dan juring. Shuk gang da jiji makhi wa shda wari.
0: Anadun da tagshu shegi na. Nipar da chanzi lak rizu jir jirji sahpil xii ni chanzi lak sartu la ngogxin zuwi samli ngaxin dang lamlik jir gajya tamjil sel giba dang sazhung dang chungri war jir jirwa tagchul yagpo shegi la chanzi lde huamjur dang jinsu gongpil dang nyamri samu yungwar gandar dunggi kang chanzi lak dukhi chewa ni tunli dukhi chewa dang huamjur dukhi chewa jakub dukhi chewa ji sanjirwi jiglim shung giba dang Jirji la di ni xartu ji jistub jiegi la, jakib ji xartu la ma lag gengnir ti chang zig ni xartu ji nzhongkong tamjil chetir jiwa dar tundan jigi. Gaisil chanjil xartu la jieba di rangjil gongpal tungwi gilishil nchengkul xarwa yinbi gangda dangna. Jirji na gilishil nchengkul xarwa di barwur mit

0: ei roga ya lager ga lo lo lo go ei roga ta chagmar chi gar go omchin sam ba chi ei roga yang korwa khara ang yero chul ko ei roga ta tar vi to na ta bi chi dp ko ei roga yang shig na sang dong da ri g ja ko ei roga tan tan nam mar kang lang a vi kal ng na ko ei roga Chochiwa yin no yin ni yin chi ga yi ro ga ngan ja na meter nga sim ta ga yi ro ga nga cho shak sam sa jo ti nga ga yi ro ga ta de chne tong ka shang nga cham o cho yi ro ga ta mor go khmar chung sha ri ndo go yi ro ga yang che li khni ga ma ga jo ni tsi ga yi ro ga chok shong ga shir ji la tang ga ni ta na ga yi ro ga Taraka chamchin tan akagajong changa iroga chomav zangar gazgi na noyil chiga iroga ngandog na metar na sim surka iroga nga chigiz kshan nan do li tilanga iroga zi
1: halara lazgi alari go ayanga yana ya dari nga lagri go ayanga dhaga lo lori zi aro tar ser na zu go ayang de gung gu ge di tang ser tu zu go ayang thor er chang cha ri di aro ngi chu ser ge zu go ayang ga z ger ta li ri tang i tung ge zu go ayang sha z ger ku na ri di aro nga ti kong ge zu go ayang lor ta si ju ri chu ni na ma ni ri go ayang me na i na ri di aro ta di ga zu go ayang der kong ta mo ge taru ge ga zu go nga ha sang sha da ri di aro ngi chu ma ta ni go ayang tsu sa ma sha li ri ta ngi ma ga zu go ayang na zi ge cha na ri di aro nga ti kong ge zu go ayang cha ya de ku ri chu ni na ma ni na zu go ayang me na ya na ri di
0: ya la ngistir guma ta khagayang tan kagarsi atar gu tuguma ngistir guma ta sang yari igan cham ba tar ta nyu gu ngistir guma chorta nguma ayang gu no ta din gu ngistir guma ta ta nguma do gu no ta din gu ngistir guma Tangi hasa azor ta sa ayang ta yu yin ngisti rogo ma ta xuk ser lu ta am ta ma jang yin ngisti rogo ma ngistar la chu ma z yang nyu ya ti re ngisti rogo ma chu ta of den ta ma of den chi gan do na go ngisti rogo ma ta su wala di na to la yang ti ra go ngisti rogo ma tar du stang ri do ta tu ta yung ko ni ngisti rogo ma chi ko shol da do ta ngo yang ndi ge sung ni ngisti rogo ma ngir jog ja ga do do sang ta an du gan ju ngisti rogo ma chun tar che ra ni ta za yang tu nang ge ji ge ngisti rogo ma tar de kar do ni ka ta si ma go ngisti rogo ma chor go ngo ma yang go no ta of din go ngisti rogo ma tar go ngo ma chor go no ta din na go ngisti rogo ma tang i ha sa yang ro sa tar go yu ye na ngisti rogo ma na ta ga sha ra han da ne chi ma ta kha la ye na ngisti rogo ma ngin dang ye la chor da na yang ko ur de gir je ngisti rogo ma chuta of din yang ma din ta and lu na go ngisti rogo ma ta sar gri na tong a chi ti ra go ngisti rogo ma ta tong de chin na do de ta nyang chin ye na ngisti rogo ma yang cha sig gri na har ga lo ta yung ku ni ngisti rogo ma ta tan se di na ti ra nga thu na tong ni ngisti rogo ma ngir ga le na ni do sang ta ndu ga tang ngisti rogo ma chur go shi ra ngi ro ta ga chur ti ju ye la ngisti rogo ma ye di
1: ha la ra la ya la di ya ya la ya la

0: yala yang yala gong andu gor ga lo lo lo ta lo ri go tar ja sha su qrin de ga yang ta gong ko yang ja sha sha qrin de ga tar ma khun chong ya za ka an tin de ga ta an chon az gen do ta san bu ti na ga cho ga ta an har zga do yang tap chul la ya ki kh ma na ta am chal ko di e ta ga jar gar kar jo to jo ta cho chi ga sa yang sang ti ga ta er ti ga ta an kar na ng ko yang sang ti man ti mo ndo ga ta sha mu cho ngi kal nga ga ya nga ga ni ag la zga din yang kan kar si ma ba ni ta tsag zga shil yang ka ya na ar da tu ni ta tu go di e ta ndu nga chi ang ga chung ho jo ta cho chi ga sa di
1: ha la do la zga ya na di ya la ya na go nga la go zo zu ga lo lo go di ha la to shu ga ye ko zo ngo chung tor mo nga shi shi li ga ra zo pa ga ta su mi di ala juri ngori zon dugin josme zungzge yonunda argiga chakemezi ala tinzge yonunda ayun chapreme tangazi aroshishuna yagra zongazi aroshishuna yagra zongazi aroshishuna yagra zongazi aroshishuna yagra zongazi aroshishuna yagra zongazi aroshishuna yagra zong jek mezi
0: ya la ya la gu ye iruga ya la gar ga lo lo lo gu ye iruga ta san karan akan cham ba nga ye iruga iruga shapga cha anz ga sek iruga shapga cha anz ga sek a chang ar amile iruga harjige komba yo na ti chok iruga nga chamber evan drum soni iruga de karan ekerse wanga iruga nga rog malaruga yeg mor go cha anzge sek mile iruga ti chok ho argo nga rami iruga chotel chatga yo na ti chok iruga nga sewa yang evan drum soni iruga zi
1: tanara lazge ya dari ya da ya da go nga alagri ruga lo lo go di alar tushgi ekzo ngchun tormunga apga menu do chirgurg nur di aro komlig menu do chirgi sanur aro sasa do jigjig menari di alar tupchin tongi do nyoji senari tanga makdo nazge cheyinndi di aro tanga nigo do nyama hanire ki khameni do do asin gudi edi aro tanga tsungshil do ina machure yesa tolu do shukku simanga di ala morgu menu do chirgurg nura katg menu do chirges anura di ala aro sasa do jirg melari nyachna seva do andugji senare edi aro tanga mandu do anazge cheyinndi tanga ruku do nyama hanire di aro chiyig meninga aruga singu di tanga gashil do ina machuri di
0: halaruga la su ya la ya la yang ya la go ngandu gor ga lo lo lo ta lo ri go yang ya ra ti go sung kra ta gla la ni go yang sha ta mang ta ji ta cha ni go un do wa kha mar khe cha ni cho ndi min ji er to shu go sa lang ka ni ni er ga ndi min ji ei war ka tung u kru ko go ni ni sha ba ndi min ji en da sam de nu je ka ni sang ni ge ji ei ta wa ng tung u ta ndo wa ta cho chu ji yang mar ti ga de chna ta tung o ko go yang sha ka ya na de ta cha ni go ma zang mo or go cha go ni cho de me ji e to shu go ha sa cho ni ni in che gan de me ji e ma shu go ja am su ka ni ni sham de me ji e ndak sam de nu ja ka
1: 你中文你个结婚你也接受不了马车就结的哈啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: Tarta chaso ngi nyuga ta hanchilani ngi si rogo ma ngirtang jenzig zohman yo ta tam chayin ngirti rogoma tardin chotig zohg yong chong ta chi nuri ngirti rogoma ngar go chong ji ma mi to ta ya nuri ngirti rogoma nga ma cha so ta han ro ka yang ha chul ni ngirti rogoma ngi nya mai ze ga ma ta ta tam chayin ngirti rogoma zi
1: tani aro lazig ya dari ya da ya da go nga da guri ru ga lo lo go zi aro ta yer ti go zo ar go nga na nam ni go tan ri so lo zo lo zi che ka go ta chir to ja zo ma zi ga ba ku go zi aro ngi ndu ga jang lu ga ar ka la nya na go ta chir hum bu zo yin no hi ga go zi aro tamra tig do obdechna toni go tar go sala do lazig sig go di aro chi tig lo kha do mazig shak go ngar go chul go tga nya na go di aro tar go sherti do yin no hi go di
0: halar go la su ya la ya la yin ya la go ngan du gor ga lu lo lo ta lo ri go ta gu nga ar ngo chö khle ta an cha nga ri ta gu nya ar dan chö ngi ta ar ja khun ri ta ta ka an chö ngi ta ab ja na cha ri ng za cha am ji gum jo ka

0: 아롱일 조차차서 나가송이 거다 추역그서 삼빈즈는 거거짐 아롱아르고 총리서 데르제 티거다 추야 총서 끙끄르 샘그거짐 알라다 측으시 에르뜸서 요나가 고거다 나랑아서 측그 지일자짐 다라로 다르고 니가 마트게 떠나고 니 측으시 에르뜸서 심아송이 거짐 아롱이 주여 크서 삼빈드는 고거지
1: 할라르게 라수야 라야라 힝야라 공안두고 가루로로 탈로리 고영어차살이나음카 타야르릉 고영어공어차르드그냐미 Tarsi khar nga sha kalu nagra Tarjala kyo nga nga shabji lagma Tahala kyo cho shin jul mu khoga Ngarchi ma shayta nga katsig sagma Tarcha ju shay nga tin tsamni kalu Tarang tsigan zna chognyo ma tongi jol mu Tarshara song nga lo shanang zaka Ta thonang gengi ka nga ti ti sa thonja Ta mela song di ngi anatang ari retag Ta thora song ni ngi rjor jing mga longa Ta khara song ni ta shang asim pangcham Ta vishagatang ni chi nga maglang yongja Ta mela song ni nga cha sali namka Ta yarlang utar gong chardig nyam Tarsi khar ngartaga kharir dera Tarjilak yoyang nang nardi lagma Tarhalak yoy churugundang chine shoga Ngarchi ma shiyang ardiku umtsigak sagma Tarcha ju shiita tin tsamni shali Tarang tsigindzin chugnyoma tongi rulo Tarshara sung nga lo shanang zaka Ta thonang gengi ka nga ti ti sa thonja Ta mela song ri nga lik shin yin yo kwa Ta thonang tang ni ngi shchar ching lo longa Ta khara song ni ta hong si sen tsma Ta vishag tang ni chi nga mag lang yung oja Nga rgu ji ma mela song ni di
0: Halara Lazig ya lazo ya la ya la ri nga Arota na sirjung zo markun tomura ngartan dova zo tungkir pirnura zim Arota irhama zo ndawur ankun angishkil margib zo samba mitra go zim Aro ngasugtan ru zo innushkun gugo ngishkil chesig zo minu higu go zim Arota tijab zo njirtug zikugo nganamituk zo sirchinir kanta go zim Aro tangun rege zo lungge kerta go ngishkil nyama zo ndawun jata go zim Alata di chepunda karchugu khanura ngargu chunglunda tungda tinura zim Ala ngalu nyekhe zo rgawur angka nga ngishkil margib zo samba mitra go zim Aro ngahma chutug zo innur kyungri ngishkil chesig zo minu higu go zim Aro tara kai zo kirja sharta go ngargu chunglu zo kaka valta go zim Aro tagung chungma go laga khorta go ngarkil nyama zo ndawu tsarta go zim
1: Halaruge yalagu yiruga yalagar galololoku yiruga Tagayir tuka amanda ugu yiruga Ngitab tsaga tsaan yu mandulagu yiruga Tartularan gu sirtagal huntagu yiruga Yangarzaram karandragan turtagu yiruga Tanami tukawa akakam tagu yiruga Yangachikzang otarkazun tagu yiruga Haro yang ultordanan zamlang nyam agu yiruga Chomstula sokwa chanzig mit igu iruga Tamba dung mir kalwa tsar tagu iruga Ngaksir shugdig tsa ganjar tagu iruga Talo nyekhir nga wasum ugu iruga